My baby help me, help me, help me. Uy, kuna gandhi, hindi nga tuya sabama. Hindi namin ang dukwata man, sa joya man.